0: presato miwa don we mino wa ekwa so kwe miton le ko gesi do bip radio di miwa so ten miton men do bip radio di yo mino wle wye mina dojela jonanu miye eyi mon hon mi sekwa a jogba sa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 a jogba sa bip radio ton hon honton le ke no mi nou no kan yi a jo miton le ton
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: Donu asiron me chekari.
1: Ami ko ngaya.
0: Njagu jagu asiron komi ton.
1: Mama
0: Patrice. Kadisa.
1: Patrice.
0: Aha, mama Patrice si toka. Komi ton le so asiron.
1: Mama Patrice.
0: Wele mi ma di Patrice alo ne na yola mi do.
1: Oye.
0: Eh?
1: Oye.
0: Ah, tu no ve me. Yo. Y son mi hijo allí en mí.
1: Me llamo lo pone uno. Edie manco, tú no manco tú, también son la ira. Bueno, sí, sí, claro, sí, también son el dinero. Ah, así que de mi traja mía, edie manco sí, son muy bien. Edie, mi amor, yo que era un buen día, bueno, a Jorge no ando a Jorge. Le problème n'est bien, il s'est bien. Il s'est bien, il s'est bien, il s'est bien, il s'est bien, il s'est bien, il s'est bien. A quoi tu vois bien, il y en a eu bien, il s'est bien. Il s'est bien, il s'est bien.
0: Eyon, enan, tere mi asino, si khaim mi yolo, mi, si ney, mi ne se toro pou le sekando, di, duro mi asino, mi te kadi.
2: O vide sou na folo.
0: Visu, visu, nan gbenjen. Nan gbenjen. Kame,
2: kame,
0: kame, mire di yon kwe ba e di. Me so yon, nukban de do e vla fo de di yon.
2: E la kera we gwa ou, afo ganyi do yon.
0: Abe maten li e.
2: Abe maten do
0: e. Ye me ram lo koton le kalo.
2: Ye me posi zi anan kwa kouta me le donan don do e.
0: To penu ye nou mi.
2: A, e la ze. Ou, me mo kole mi ze wa te di yon. Ou ti ya di do non. Non si a dit non ma vrai niveau noa et nere nous peut préparer ici non si ma droite taja au gouron des sons si non non si ma do gouron mon coton on voit que au visite au via au to à ton temps pour ema ema ta on sait quoi de bon non non je tu crains nere on y va ya pour voir je prends mon to au pom pour nous y pour nous notre ni nous peut perdre na wa pour nous quoi pour nous y aller et ça nous dit la question au bené ema non non non je la pour toi ya ho pamo zan de malanga su ko kwere wa lo se yan dan le gido ke ni pa mi brain wa fe rajo e te ni wa to ro ti den lo to wo rajo ona se bene nu me den de bu a gido be ni e tu ya gido ro tu ya gido ro ni e ye na do na no vi ke yon ya dan lo bi bodi wa do e do ke no e na ba yi e go to ma o si e le gbe ye do ta fe wa su ta fe ye do a su ta fe ni bo ya su ta fe de bo ti ala ero lo fulo kone ni na zuwe ni e ka asu ata e mo te ko mo nu asu to re ni mere bo ko ko ko ko ko asu to mere ko ni ko re wa wa e mo to to ko asu to mere ko ko ko ko to ko e ko mo no ba e ko ni e ni mo asu ti mere na ye ni do nyama do man gada ni komisaria do e do ni ro jobo yon do na me do komisaria ne ni mo asu ti mere ne no ko bu do ni su na ma e ma regrette bo nyu le ni te me ja we ni ngu asu ni bo ko o mra yin bo do ko do no to ni do o da gbe re abe
0: ma tene de na ya jezam me ko ina tere me se to sin khaime ye me do misrete dangbo kaka koyin wa franco ton le yo mi dogbe ye se to do nu asire me chekari
1: allo ajapo ko ve
0: eh
1: ah koma je ko ni mere
0: ajemoro ji o la me chen
1: ko ma mere ju ajen
0: re eh o mi de ma no
1: ajan jalo ro
0: eh tete tete
1: un pa ko bia ro afa je nkan ko ro
0: Where do we look back, Charlie? As a man, a two wee for a medic on toa.
1: Oh, me look quite a fool of better.
0: A medicara copa to lecalo.
1: A two wee car, we have a camera people at your wee piava.
0: Chicky me, Benny Emma.
1: Who would all who
0: are cool? I'm a fool,
1: you're my poop, and seeing what you are missing at Papa.
0: I will.
1: Oh, what means you are? I'm quite good to come back out with some
0: memoir.
1: Eyan won akoro to akono kokoro pe a tun o ton lele o fofo ton le rotine a ene ina do na ye lo eno bi mi to lele ni ya ko lele ni tablet a de o mi ka no kuro ni a bo iro lo de tu o ton ton kono ton kokoro pe o e lo ni do ni o le mi yiro tun o bo do ko ka e ti no kuro pa to eyin sun o ni ayin e ton kokoro me ni sun o ni mi da mo ni me o ton mo na yin re bona ka ho piero ene ka ko bo wa ti bo ati ma to guru si ho bo ile yo no ko te yo mi na inde we do mo jo yo ile ina ti pere menu mi so yo no kere we do ho ti sin abi
0: ganji yo no
1: ni yo sunu ode su mi tan ni me ro bi eyan mo bo yo sunu ode su bo kan obi e bo don te ka so be yin mo e sunu ele sunu ke be nu mo ro ku bro wa nu bo e a ti do ko me we
0: mhm
1: oni nu yin mo ba e ma ka wu ko ni do ko a bo a ta bi a ta kai ko ke le ni ma ka do bo e na ke ko ni ko a lo ga ya ho se ro
0: ti a ganji o je fo
1: aha e je fo e kla bi to le bo so he we abi
0: eh
1: e ne Oni e de suno suno lo sure ni kati kate ona e wi ko dati bere an suno kura suno kuro ko yo no ko e ni bo ti ko ko suno yo wo ti
0: mhm
1: e ma ka le suno ko kura bra le wo pa bo era da ni a ko me na ni sta ko kura mlo ka ni kere we o e ni we yo de a
0: bo me tele kon kalu
1: pe o yo mo ti mere a
0: mhm
1: e yo mo ti mere o suno na yo o yo mo na do ni
0: do etun to ni ya etun no ni ya ka tun e na gban ni ya e blo debu ni ya
1: ani ka so bayi mo
0: bo ti via ton pili pili ni
1: bo ti gin ton ton ton kwa un e bo je lo ti bo te ko bo ya wi ni o meto le fo
0: ma memo
1: a mama e yo a bo le wa le bo re fit meto we o e na se ga da pe
0: e yo mi ai bua nya ina dion e to di nya ina dion e man e khata bu masin de mene ache asin ta na yoro doru ase to me che kari e
2: foje baro to re ne mi fongo
0: nka ko ton bio
2: mo je mi na fo te go mi na se go mi don le o ti yo don ga mi go mi no ho le ton e
0: a mi ni se am pa
2: na che ro mi na che ro mi na che ro bi pe ta un tu gunu mi o ho ene le mi ho pa pa ho
0: ka mi ta se to mi ho ka ton mi wa
2: su famille tuele quando a dawe fide de dino ma mo famille tuele an so di gobule ko wa gontu e amen bo ina yin nu vive do po bo vre so kan zero tero je ten ina ma ka bro monu bo tu famille tuele ne na da yonu ba ma tu famille ton a tu meto de a o su onde su mero ho bu e window je on de ba je tu yonu je fike na pa yonu so yi fike na pe so yi o dio nyon de yonu do su dio ipo tun de a su to yi yon walo gbegbe re asudun duwo yon odun supo tunbo suwon go tun je ko ido secret ni ton ase ata ine ko je mi godo tu dana ata bandiswo ino be bandiswa fil e jedo de na jedo gwana che ka kamuna go de ko kwa vitore sin go to normal mana ho buna in su fami ton le odo no be di ne ka di o go mi bo wa fe me u bien ina ho so na su o na su ho su o ti wo le boy bu ke a ho be le go je go tu wa di sa mi di go ku odo yi me wo le tin
0: Ebi lo be abo di bo be dion ya vi na re gbeton ble na ya jomba ya vi mene dion a kan su ko tanwe be ka ja wa nda be he ya o ti ba to den dion to ma do do kan di ko ne ma jo kan do me ko le eyan e na an tere mi sin kha me mi yoro mi sine mi wa to mi ton zo ho ko do kan we kwa ton nu kru ko ken vo ji do nu asiro me ti kari e o ba ro to re ne mi fo gbon kan ko je bi asiro
1: Eh kaka wa je bi kara ba di ya ton don ko ta to ponu ton re ko ye mo fi le bu fun aye e o e so gbe ya e de su e ba bo ba tre ye ja su da gbe ye o fa fra ye ro fra su no wa kle to me to ponu me to ko e bo nde ro fino e na bro ye ma te na gba o mo e ran turo o fi che ti a su ri e wa e de su su ja ja ja ko gbe ja su e wa fi o mi ni gbe wa tu re mi na wa radio bo na wa do a ko to ma yone e do fine di e poro pe e poro ku o no ton ko ta ton ko e tu ha e ka le class u mo bo de ikre no ton ha e ni tu no wa le ni e wa ni bo e don e ti ke no da su gbon mo ha ni e di do yo e no ki ni do ye ku yin wa nu me o do ye di a go sin ko ti o gbogbo je su nu pa o a do na kre a su to e me to le e ni de e ya gba na de da ya presence nu e yen ne o bo e ka e kre e a ka ka di bo o ti fi ka ka di a ton ni boy ai gbo boy ha ya bo
0: connaissance des parents do ati ene era me jele ko blupon gbede no mi ke ka bona agbanu mi o donu wa sinu me ti kari
3: allo a ko le bonjour
0: ka ko je ba sinu
3: en fongo
0: jago jago
3: yo mi chan franco ka ti gba gbagla gan fo
0: eyan
3: ni ma sena
0: mama sena di sena kalo
3: fongo di
0: mi
3: don da be ma tenu mi
0: eyan
3: ko mi re wa eh yedi danu e o e ku so yo te ya de de wo to ma je ma fun din bo je me de o ma mo vibrator
0: eh o je t'aime le support din je t'aime la folie bo en ro en bege po do sha ma na le po
3: je t'aime la folie bo ro da gbe ton wo de ka wa fi oko ni bi o ho de te do gbe le wa
0: eh e na de si ma nu la foya
3: eh e ton si me ni na era fonu he be
0: eh
3: no
0: men ele no gbe nle
3: na jo e o vla fo
0: asuo ma
3: asino
0: yi gbe na gbe pon gbe be ton ko bi ni asino vla fo asuo ma
3: lo se ho a
0: ndo meji asuo ma lo ko pado nu ni e vla fo ni
3: e o ma ho de pado ni ni no e gbe o era fonu he
0: yeke
3: ya de mo
0: Ezande asino sin kai me yoro mi sin edo kambio me e na gbe me vla fo mo e na le pa khori le mu do stado me me mo gbo me ton e do me jiri e a e akwe mi jin we yo ma ndo le do le tutu e donu e me ti kare si to
2: o agbe firo da jan we
0: eh
2: ngo agbe pure firo da jan we
0: ya ji akwe bandi
2: ne amajuro da na gbo ina do ti ko mo
0: ko fu seni seni e ti yo ta ton su apa ina re
2: ndo na gbo ina doti
0: nzere bi bo won eme
2: ah evo ya dire bi fune ya ni ari ko ji dawo kuma se ko mu wa bayi biro ko
0: ti ya zuma e ne e da sun genu do takime a se ko ro ya
2: nero
0: e da sun genu bo do takime edo edo salon edo salon bo bonu ro sun da ro cuisine we bo e do takime era chi ro da da yeun era yeun le ba gbon yen
2: bi adagun wi jere magazine
0: e germany ne
2: evo ne ndo ro yin mo ja o be fo niyan do do le bi janami ko o de ba ni e ndo ko lo bo de kenan amwa o nu le le timo bo mi anonyo e de de de no si me mo ja de so si o su me
0: ganji
4: ofiene nu de ba uye mo fle nu de utu aso mi ka se ku lo wa e o fe to no si e no no so amo le tro su bo mo ku so tu e de la vie wo so mo mi se ku lo wa ne e ri do se bo do nyo nu e e se utu aso a da su a ju bi no ku ku aso na mo me tu le ma nyo aso de ada e be to ka on yo nu mu yin mi ko je nu ko mu mu yin pe to o su si ro su pa gba ma e ma so e ma e un na do e ma do takame e re do takame nu bo e Emma and that, Pimedo, Pueblo, Bocamo, Gifino, Pogato, and Abama, you met to Asusi, Assisi, Melatrico. But the Ewan not to go for your day, you move, who they went on my way, and Rako Mami, who was over, Firozi, so I was, oh, Firozi, as well, Edra Mazi. Eh, me, no, no. And you're a mere Zagano, who are so never really in there, a book at the Fancel and Rendor. We are so, the aging and broke way. We would edit good work on me. Tino ni no lo zuma enyu enu ko lo zuma me ma to atibo we no pe to e ti emi jawe e do brijo obrigato ayo na ba me to leko mi sun lo tere atani pe pe sine ni de jeto era be de ko lo lai ko yo dona be to le e ngai no sun lo di ne bien blore to ni sun si mi me sun si la di awa de pon mi de sun lo to o to lo re ere ni e no no to la bro da si ma nyo me si si mele wa no to tabuna dia tan fina nyo lo di te de manie ko no de gbe mi lo ti bole ti bole donc ni o lo mi du mo me to le ble ble me
0: Hey,
5: Eh,
0: on va quand
5: nous
0: Or soon, Allô, Béré. Rémeri, voilà, faut bien. Allô, quand 01 52 52 67 67. Allô, quand 01 90 77 05 05. Donne-nous assez tôt.
6: Nami Télo.
0: Allô. Chou.
6: Abonné, Nathélo.
0: L'indé, Maya, et Maya, les pépé à moi.
6: I'm not going to be able to do it.
0: Okay, si vous avez bien aimé, vous avez bien aimé. Vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez bien aimé, vous avez gbọn me o do nu me te kare ase no
7: to no me baru to re
0: ta ko te bi o
7: we so mi le me ta ri aye
0: mhm
7: so no bla o
0: me mo wa
7: no ni do mi we ra se a yo ba so nya ta no ko bi mai no bi o re mo wa do
0: yo no bi o be
7: yo mi nan te ko bra le mo le tu bla ka e to le se no me da do to tu le e ko mi da ko ta te bi o e wa se e ba le do da mo wa
0: my mom. Ena cher missing khame miro missing ye me kai vidi boro vasro wele ponte me kana ye do wetonu bonu azanwe gbe yo e manager moniro a ovi mon koto me ayo miro ibaro hole nkan ton ji donu we me te kari ye
8: ba yo tori ni mi songbo
0: mi fo ganji
8: mo kujo azan mi kan
0: azan e kuno
8: ni ko ni aso gba to ma san agbo mo kan to bonu sin atem ni ran ko wa Now, if you don't know, I don't prevent you coaching a widima. Who is listening on the gate to prevent you coaching a widima? No, my money, you couldn't have put a year. You bang you for that idea. But let's say no money, the lady. Cut up boom of four. Put a whole girl of the lighting, and I said, the mummy, I'll give you a minute of war. But you're my mother, no, I'm committing you, feeling no. I would just make you feel in no. It's a big time, even of Nadisa, who do we have a lot of people. Abi le wo mo no yara buruku buruku la wuje e bi o ko mo buruku buruku gbo mo o ti le wo yi ko de yi do ni en de ka de ko wo de yara su ko gbe ni na yen gbo me tele mo ngari e ko ji bire yara buku ma ro da yara bon e gbo ji na de yi ji yara jo me adwa ni me ti arin to ti ayin abi ayin me ti ji bo ni ni bo ni na je so bu ti bo yara je de ni de lo sin mo ko mo ti me de ko me mo be ru mo ni bo mo ro yo fi de sin lo ye le re de ro ni ye
0: Boy, when I born, the holy Bonadaro Hossau, Hotel and Bogarin, I can't be away, Bonatun de Soro, Memocoton, Bomanai Jamie Camphala, ye may in the good to go, Moncoton Legia, don't we, Metecadi?
9: May I tell us how the best is that, Eddie?
0: Ah, me made a Mikafon boy.
9: Me forgot it of
0: him. Ain't you?
9: Unto be met at that,
0: ye be beru me.
9: Me bocudo, point me here, point me here, so passing with. I know you have put my son of head of the day, you know. But I don't know. I can't remember. I can't look at the food on that deal. And I'm a talk of no food. Ah, did me tell you, yes, people will be but talk on a food, just one. When I left out, you know, what is it? Don't know, and my wife, you know, oh, yes, the new mock of the day. What on that way, Johnny? No, Emma, do the same. No, Gareda. You know, you are to have a pilot in the way. It's all on demo where you're ready to go to a four hour talk. He let Lako and you go, Limbo family tole, the memory stop. Lako Motono for what he has about two not at that thing. Emma Lako boy from the body, I put up with him. Great person of a year, young fellow women. That's all they know.
10: Doroi, let me follow radio people.
0: Jago, as you
10: talk. Midasu, me follow feet, jago, talk by Rufi.
0: Talk by the
10: media. Cacao, my call, and Midaka, talk with me.
0: What?
10: You know, I caught you of Fanu Dibe. Who did you get while I'm the visible to come back? I got a
0: memoir. And the video.
10: Where has I been able to have it in some way? Have you ever seen you? I don't know.
11: And your friend will pay me out of
0: it.
11: No, tomorrow and not on a quarter of the big day. Never, I'm out waiting. Then I bet on the book out there. And I bet you the table to not there. And I am no one who knows your people. I don't contend with Daniel. This car was the boy to put the album. Put your weapon. This is so sad, not said to be that well. You know, I said to blue. You know, it said to put the concept in what we're going to do.
12: Merci beaucoup. Et en Jérémy, à l'occasion 01 52 52 67 67.

me anano kan we do di top of set beta ne we so don kaye le papillon wa ni ana ka ho de bio no la posi kan beton 01 28 66 66 66 kabi 01 94 47 0909 kaye papillon ni ana ho bo vo sa nyawe se po mi to note mi ton daro to kaboma to kutonu panakon le ku sonu Mita kpana Jafko, le papillon, bene tome basi kaye ne wote, dimbo mon.

0: we won in we watching you. To do quite Jeroma for my de Unovi.
1: Mina don't know what is Aravangeli ni agbonji kilo bonu mina I hole do polo pojinu mi toka toka bo ewa sun wetonu mina hoho alokan 01 52 52 67 67 asetole si alokane asinele mina hoho alokan 01 90 77 05 05 ona kendo gbemi tome totali gbedan ewe mina besi paraku bo edion azopon vie da bla bla si azopon wedi teni gbe emi dogudo waine ewe numo koton e njijeto ton si azome boro mina wayo pegbe zan ganwo velemon bo jale jiboro iwe ewa ipedo ndego tego lenu mambara wa ne tobo dunu alei e pedo nuton e saki e saki be rendo alome mburu iwe e ezun fan saki mon koton to mejele e ma jo saki adu ajen ba yo e ni onu e ma juro aye e we na zi so do wana kupo gbepo de tena zi de me ko mon koton we kan bi e be de mejele mi gbo nu gbe bule wa nu devo bo mo kwe bo ho saki yo e yon ru saki mon koton e gbo jo donu ye bo e zi saki mon koton so yi saki o meyon e pon meyon e namo alon lo kanton e de me me do de gisi yon meton CIP e yi vi mon koton ton e e de me chobo kwe de e de lado saki mon koton me cha ho o sun sun won wene nu won ye me yi ndego tego mon koton le yo yo ba fo yin chara me akhi mali malindo akhi e yulodo depo ton e do parako sinto konu kon me don ewe nu mon koton e njijetori ye me ime bo a wa konton le yi ne kagbon ne kagbon e wa ti menu ye bo ipele so yi poron gonu e do parako sinto konu kon me don e bo e do e je we do ye me yi poron gonu parako ton sin ayo di ton anti wan yo ide u pepe bodo ye me yi ndego tego mon koton le bawe mina do taragbe seto vi mon koton do eno mo bodon si bo ye me yi ndego tego mon koton le yi eno le sun fami ganu ganu do mejele ina le vodo ho kame hwe to bo na jo mendo ma o blo bo e ya dion ye todo konton do mejele ina si hodo ho ganu ganu wa lo saki en saki be hera si ye saki mon koton ye yi te to mi kaze ho le koton wa zan gan o ewe ho bo eton si azome gan mon koton e jenwe ganton e twen do vla fwa ew gan gan gudo alo wenu na ton video yo epo bo eton bo e gbon fide vwe a gbede gan mejene ne kana wa gben bo ye me yi gan bo do aso pon vide de we kan e me mi ati ko ton vi mo koton le do bo ali iranji ali eje na se ku gbon bo na yin pe gbedo yo ai ja ina tinu ye yo mi ken kelen bo no ba nu vi mo koton le do inu amo vide le nu gbo bo zan gan wo ropo be ran ton sin azo pon ko sa lo bo ran zali ye ropo ran ge bon do yi we lo mo koton eyan ha mi na le ko sin para ko sin to ko nu kon mi ton lo bona wa yi khogbonu ajache porto novo wa ina le sin agbajido mi de ne e ya din to nku ton wa ruhun aho e ka to yin ajo e lo mi kan flan ma do ta me ba ya o ba kwe lo me werun ton ehun aho toto e je ton diyan e na ti mento ati ken gbegble ndagan na ikande jejimo e we epon ngonu edo hogbon ton e imo do vivu ma ro kwede asi kwi waton vele wo taton ati ken gbegble mon koton esu po desu sawaye no sa gbede izun re a lo meton leton we mi ka moro mejere to e memi de ben bere to oye senji emi de bo ati ken gbegule mon koton si on gbe bi do mejele e ma sawo e ma ka ho o ana ho ati ken hun I ati ken satin mi ton le famasi le do emi de ne ati ken julowe ane ho koto vik pe vi maro kwede kwe waton bo eye diyon atiken jo ewe jure yi be rubu blek pek peda yi mokoton ji alawa je o touton men bo eye diyon ero konon gonu beneto koton sin alo men kwe de buru tatwe bonu ado senji ta fo jen we yo eneyon senado sengbe dandame ye me yi men bokpo dikon le yo min joto bi min alo sin kanton men bo ba zoy devo lo bo yi wato may mo an Biropo, jenwa yi biropo nou men. Hontan, toro min to. Kowen, hontan. Kota we mina kendo, dagbaye sa fiye. Bon alokan, 01-52-52-67-67 jie. Alo, alokan, 01-90-77-05-05 e. Edo, na jenwa nou mi. Bo, e non wunya e. Mikwe do, wany nan mono miton wu. Mi wani ganji, bo edesu yi wanwe mi. Yino po, bo ji vi ropo ropo aton. Vi aton e jile e, mi da dogo iton we ya. E o, nan lame mi ton wada mvla fo aji yo. Mi kudo mo aso mi ton do kudo. Mi do polon ke, wole nokon, bono ho, bono du. Kaka bo ji vi aton mon koton le. Tok bono po e no ton, do reni mono e, bono aton, fami ye. E kublo debu nwe mi yo. Eku da fo mon koton kakabo na akbando yin vavo lo o. Uve a soukpo. Bo mi a modo men jire. Gan diyon. E ou. E yin do nero ta meton ba we yo. A fo ton we. A fo meton we no ze nou. Nou mon koton lo bonon gan. Mi nak bo je zo. Bo nan roule mi de gan. Bo nan revi a ton le mi jini le yi. Mo we mi do. Be do khe man rakpa. Fite na gosi. Bo nan ro mi nak be mi a di. E yon be mi kan flan a joto sou vla fo ya di. Do ewe non cho ale nwe mi, bo mi non yi swa fin nou. Ewe non kpon fezan nwe mi, a zan ikbe mi na si ho, yi wazo mon koton, lo bo nan do mon te do, ren akman kawa, kwe ikbe, ewe non kpon nwe mi. Mi le fi diyon, mi koka yin ton, nyon wlan yon kha, si ale de kpon, gbe de ou, mi kaya kho je vo. Po do vile kpo, esun sa jambole ton fi emi de, bole a je fine, kho kwe sun sun won e yin pete. Mi kambe reme jire ni gwa lomi bobina son won, kokwe mon koton, fie ni owe, takba elevo beri. E reme jire, fie mi de fi diye yo, ni mi kena wak mwye ji. Dole, gbe mi ton, podo vie mi ton posin gbe yo, e ro akba gbadanu. Bo, e je fi de buwo, e rondu reme jire, e in reme jire mi gbe mi jien we yo. Dole, nwa ton, we mina jire kre, de buku kanyen dak biton de me yo, honton, todo mi to, ni mi kase hudu, hole, koton gwa anji. Ye me yi sunu, gilegbe nou, pura si khosa vla fo. Bo, ye dele diyon, ma kwa lò nou, asi, bon, kwe sin aliji, e ou, vi jiji sin aliji e, kote mikado, bo nak polo, asi sunu mon koton le, do ve se we, na jino le de, ve mon koton, e wadou, okposu we, do, beneto kwa ben, alokan, 01-52-52-67-67, asi to le sin alokane, Asi nou le mena koko alokan 01-90-77-05-05. Bon, mena nan nou yemine do, begle ta fi.